Wenyina kwa so ewo omampani akachi mechire Jubilee House wabra nananom ahemfo bedwa kase a ewo bno bno Regional House of Chiefs omoba omampani ho ebesa no ene no di enkomo afei omampani ali ensem to wonu enim sem ade aba kwa kwaso ha o magana na mampuntu aye peyensa enka eye ahensie ene eye ahensem omantwe a na ensen afara ntwa bi efra wose kane no enka adidi e bakrampo na obi kura ha wonpe ni ayire no yache no ensem Ope umpe obedi unato wo eno na cheso jisikan so tuka kra fchen no aba na bibia kwe kama ene segalam sa ahemfo ni bi eye ntro se sika aba mu ntro se sika ka ombeja twi ni ade ntro chiso akunwa bi anto nipa babru 5 billion no amukwa kopre ene we twi ha no eye se da twelem kra na ntuka esim eba sana e masunjwa ye pene se entumi nka mo ahemfo mo bua ma mpuntio ni asunjwa ba na se mutwa mo ko ba den ene etuma bobra no akwani wano wa suru ni mno, nanka akunya epria, na nanum emez atinakunya, wama musia ahinini etuwa ahinini, ene tuwa na mobi atisa, na yesu wane ebi kula tebi sika, suwa tu kwa kakra nuhu sika bi, ayi, waba, nuwa ye koko kakra, wajike nita nuwa juu otuti na ino wana ese ino, uye wwain, wadi slap abafudi ya ebro, nuwa mo sika, nuwa duwa chandika front, wanyadishe, wabedia kunya nedi, wasia no empuntu enim, na nanum mwye ye.